gino mo kati tung chi mister wang mai ye nyo kore an ni mo achin an do ka di chi we an lim fo war petwer la la ta dok la tien ma an anyala nyala petwer la le ro an a chil wor pa o malaba e kar mo ko no mister an no ko no jan ha An ne mon weng bok chel bi jinja cha ber ki tam ne gok me na bo ti kin ge kuno he eto mon cha wa win gen duma duma man tu gli chi na teng gena da ti ma ene he ana chi no music mo ma gwa ko na parker ki nying me na boy bi locos man chiki kuma be dan gu pon ka na na ma liet he man na ke na na pori ngar mo por ngot be litik an me a pori wa ma ko ma tu gnan mr boy bi locos man ki kome Ana wachi a boy a yele dong pe kiku mabe cho wachi muse kakumanda umira chwiri gangwa kochi nen pad ana wachi a boy konere tim kid meno kono be mad eto ana choka war len len cha lo dan ki kona cha wachi ha a boy kar por ki pigi piga dado wana chiri war na chiri gangala dira boy mister a poalitu Loro nanga mudun hey.

wetur an amete gi peni kuom madam se mister ci co wach ni ka kuore manok ikar ma co do dugo co kong dokoling ata yako dwoka lok weche amon mien awach iwor be an amie achiedwa kama en tiyeni kara mien no temo bedo us girl pa wan ot enoni ci ki min rum achiel ki ng'e kenyo mister akwali tu loro nanga mudun an awachi luboite an na aber gi tam ni ka twer mir koma wuor wan kiri wako chi winy loko ma mane ma in komiti co wachi muze tim akija ka lok en pe done done wiya ma twal ki kuma be an tiki dako naka ngar en ka migi dong peba pe yel wiya ento ka ibi chier ba man ng'e ot kenyo keno ot mo mala tiana nyaka mo ber nyime chi pen ki kenchi obi nyoto dugore ka miana boi ki kome an awachi ka kumana yel dong pe luboite gena dong pie yini kuwar gang ana bi dugi speed te a chaka wat kumano mera a wini ka cho wati ki dakana ni ey nyaki liri we gatu erba ya ro ma jenu yor yor wa kina anu muze dugu ni no wati o ticho duju weng a waje ooo mana ya boy a yere dong pehe

kwerwawo jajalo lima wara jala weyo mami kiguma be karma ogon pala dira boy mister hey anan ka dako nyir putchi bu dega chi wu met anan wachi a boy I leave na boy tank tin hey gena do tima ile tena mane kuma yang war ma tikata mak luoni lok mote ano ga cho kwot mot ka tam ma ti tiri mak luono chanda ti wi met a kenyo mister ha Genati ye kona Genati ye omerke neno Poko kala niki meja maki wiyo kome ki vanis dek Kae ming itu erpa ni pik dek ni rinyo nyo nyanya Gen chaki wang wang mala maal Ana wacha boy do Ikarma dao pa nye do dir pi logo bora mista Ana winyika cho tuki chaka lokne nan ba muze Ati ki lakir maler mo kanyma dak tao pi mnoni Kom chao biche li kome mera mo nyate pokare Ana wacha boy ana bere kan nata yin kuma yor kar man dok tuo mo tie la tien chi dok raj do la tien na man kir yan ngo ma dak taw choy ne mere mo nyi cho wati dak taw wati mere mo nyat mak lo ne klor kon yin ki pana de ene na mi na tien o kir ene wadi ha aboy ana bere kan nana gine way kon gen ki de kar man tay yat man nyen ma pur kata kara a yele don pe do la tien an bana winyu wile mo tie yele kan tamne ka tiu ki yat ni ci oluto ram ke la la la mo e chowati muse yin ka go wati lok pe winyu kon de wa ka tel lega ana winyu ka cho chir ton lega mo ma pek ni ruba ruora tu etian jo mati ka bien yo kan kan wang ma tie o dek man ya ka gu tuji tu to ale wele wa man me ir get tek chwin wa ngonyo ngonyo mo ki gaj ma rajo obet pe cha me cham ki kwan Amen. Ana wachi a boy dekene don keri yo polo ba ci twar ber. Enta boy wa wachi ni diang muti ni mo ka rino mo ka tellare ki bi kor ki speri gen koro. He. Jao chamo ni ma bere. Are lo boy te. Jao lilo ni ma wo. Wege yo ko tiene wo. Jao chamo ni ma bere. Are lo boy te. Jao chamo ni ma bere. Ari latina jai paro lokawo ari luboide e aboy jero lok ni diango.

abiro amaino ko kiyare kero pali pulung moro bon ti amo ye chamo beri wogi idiere en ko beni ater matin mebu ujoni koran bagam karbo atali auction en chega chegani mama wori auction ni koma ateu yer pala me ramu pia komiki abadi pulungi wogi kore bonu nuari mi te do ki gocho on mo mi a jelo an ko bi juare ha ni na jelo an ko bi juare ni kore di ero no kene na be yo be verdi na rasho ama en tawde ha bi ke a jori wori te do ki gomji nu ko ki charo ni no charo chel dud mi a dego ha mati ni porra Ni na jel pora ni arukoli, ha? Ni na jel pora ni arukoli.

awurba alla ko bini cenja be dunu jo pon pon kili jay ci ku la beli nyero punyu ko bini beri kuri ngwi ngwi tunga alla ko binu ma pon do ku da tek tega mo na ra kanyi bu rele go long awurba alla ko bini cenja be dunu jo pon pon kili jay ci ku la beli nyero punyu ko bini beri kuri ngwi ngwi tunga alla ko binu ma pon do ku da tek tega mo na ra kanyi bu rele go long

Gino moka titung chi mister wang mai yen okore. An nir mo achien, an doka di chino we an limpa wara, petwer la la ta. Dok la tien ma an anyuala nyuala, petwer la li rop. An achil wot pa ka o malaba, ikar mo kono mister, an no kono jan. An nir mon weng bok chel biye jinja chi aber kitam ni kwak miyana boi di ikin ge kono. Eto mon cha wang win gen doma doma man tugi li chino gena da tema yene ana chinyo music mo magwa ko na paker kinyi mena boy be locos man chiki kuma be dan ku ponka na na maliet

Jal wat ming ming wel tiago lo tien wa. Un mon ko wimba. Ayaya a la dina. Kiku ma bek an ma wa ogang paladira boy mister. Hey. Ana na ka chua wila wila ot ngatuma wila wila ot kono. Chia ber kitam en ko madam segi ko ma igwak eno. Hey. Kiku ma be. Ana wini ka nyeri pa ngata pa ni mami an yer le peri. Ana wachi apoi. Good. I karma dan nan ke pinga pe mer ni anga mer. Ana tu gi chelu pe na e a boy we. En mama ni kon pe kat wa ka mata do. E what that you do cho ki ma. Cho ole wa ko mo babu do ke nan we ti ka yatu me gi dan ke chini ku ya we ha. A boy kar o ile ga da do. Kit bab do ga boy nda ko kar cha cho do. Eto ana win cho ka mer ki pak ma gwai ko ngar cha ni nya dundu. Nyaki liri yene di chia ana na ki kome ana wachi mana yeah boy ha ana wachi lu boy te ana ber ki tam ene gwa mama ne piana cha chi ger mama ne poka poka ne pe kar la lu mama ne ene dok chia ana ne boy lu boy te ka ko ma ti put geno pe e cho wachi muse wa ka wachi leba chole ti ka pe ngeyo yin pe ngene diang muti ana ye karoke ana wachi mana ye

wawo jajalo lima wara jala weyo mami kiguma be karma ogon pala dira boy mister hey anan ka dako nyir putchi bu dega chi wu met anan wachi a boy I leave na boy tank tin hey genado tima ile tena mane kuma yang war ma tikata makiluoni lok mote ano ka chokwot mot ka tam mate tiri makiluono chanda ti wi met a kenyo mister ha Genati ye kona Genati ye omer ke neno Poko kala niki meja maki wiyo kome ki vanis dek Kae ming itu erpa ni pik dek ni rinyo nyo nyanya Gen chaki wang wang mala maal Ana wacha boy do Ikarma da pa nye do dir pi logo war mister Ana winyika cho tuki chak lok ni nan ba muse Ati ki lakir maler mo kan madak tau pi mnoni kom chao biche li kom mera mo nyate pokare Ana wacha boy ana bere kan ata yin kum yor kar man dok tuo mo tie la tien chi dok raj do la tien na man kir yan ngo ma dak taw choy ne mere mo nyi cho wa ti dak taw wa ti mere mo nyat mak lo ne klor kon yin ki pana de ene na me na tien o kir ene wa di ha aboy ana bere kan ana gine wa kon gen ki de kar man tay bi yat ma nyen ma pur kata kara a yele dong pe do la tien an bana wi nyung wi le mo tie yele kan tam ne ka tiu ki yat ni ci ol to ram ke la la ma e chowati muse yin ka ga wati lok pe winu kong de wa ka tel lega ana wi ka chochi ton lega mo ma pek ni ruba ruora tu etian jo mati ka bien yo kan kan wang ma ti o dek man ya ga gu tu ji tu to ale wele wa man me ir get tek chwin wa ngonyo ngonyo mo ki gaj ma rajo o bet pe cha me cham ki kwan Amen. Ana wachi a boy dekene don keri yo polo ba ci twar ber. Enta boy wa wachi ni diang muti ni mo ka rino mo ka tella ke ki bi kor ke speri gen koro. He. Jao chamo ni ma bere. Are lu boy te. Jao lilo ni ma wo. We re yo ko tiene wo. Jao chamo ni ma bere. Are lu boy te. Jao chamo ni ma bere. Ari latina jai paro lokawo ari luboide e aboy jero lok di

0: Am yej kene wer kwaro. Alijani
1: wiju kwa. Bimar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.